0: ngalile kinganzo kusala emanu sanswe likambolizwi ngalikomisinga zoba ngama oze mwana ntuka na kota sankilo likolona yoyo na komi komi tuna eso kina seani wato kokota na ka eswe na komo na boule lisusu atikili lobate o jose waba santo mama
1: oh yawe ndenge osala biso otinda biso awa na mokili moto na moto azai na lingomba na ye asambelaka